0: Okay, FM time. 8:16.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop, located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: 97.1.
3: Magbabalik kami.
2: Okay,
3: gusto ko? Okay ka.
4: Try fee.
5: Sumisipyo kita.
4: Tapos, sa palengke.
5: Tapos,
4: aray ko.
6: Nagbalik ang kulog?
7: Ay sus!
6: Baghat iyan.
7: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin pa yun.
6: At ilawas.
7: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
6: diskarte ko.
7: Asin ngunyan.
6: Diskarte mo naman, ma'am.
2: Rexilo Forte!
8: Banat faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
10: Hello mga mamshies and daddies. Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
11: Alay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang baby pill. Mag Farex B araw-araw.

0: drink responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Novilino, my wine and only.
2: Good day mga ka-oke! Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo, yung mga paborito niyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At pag ganyan, siguradong sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo o sa itsura mo o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right bed talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Celebrate life's special moments at Casa Lorenzo. We are ready to host your events, unwind, or simply enjoy great food and coffee. Casa Lorenzo has it all. For your special events, we are opening our doors at our Oscar Hall, Filipiniana Hall, Bonifacio, and Bonifacio Hall with catering, sound system, and professional service. Relax in comfort with our cozy and affordable rooms, perfect for your business trips, family stays, or weekend getaways. Indulge in our freshly brewed coffee, delightful pastry, and hearty meals at Pilar's Cafe, Casa Lorenzo, located at Tagas de Raga Albay. Call us at 0915-631-5769. Casa Lorenzo, where Bicolano flavors meet timeless hospitality.
4: I can't remember.
3: Timeless hits.
5: She's smiling like she used to smile way back then. She's
3: classic cuento. Back to the good times.
6: Okay, FM.
3: Okay, Morning Express.
7: Gusto ko. Okay ka.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Karata ka mahihiling na nakasmile. Gusto ta kang iiba?
3: Oh, nata, single ka?
2: Bako, dentista kaya ako.
4: Ang galo mo, grabe na.
5: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
7: Mary Claire, ano pa yung mga ibang sakit mo na natulungan ng NIMS?
8: Yung sumasakit mong bitid ko, tapos lagi akong galit.
7: Tapos nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako. Pati at yung Dok, sumunti ka na nai-stress.
8: Hindi nga. Tapos sumasakit, Dok, yung laging ano po, yung ulo.
7: Kung dati na, oh, noon, halos everyday yun, sumasakit ang ulo ko, sumusuba ako. Pero nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako. Lahat ng sakit mo natulungan, marunong talaga. Okay. Talagang masasabi ko 100% na ano talaga ako. Yung na-cure ba ako dito talaga, Dok?
9: Ang NIMS Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

happy birthday na tabi sa saro sa mga magayon na SG kang DIY Tabaco Branch, Prescalio, more birthdays to come. Mashat na kita. Nakatune in tabi, arin tabing DIY Tabaco, nakatune in tabi sa OKFM. Good morning tabi, mga taga DIY Tabaco kay Prescalio. Happy birthday.

0: soon to open. Ramen Ko Tahoe Road.
1: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa Casey.
2: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.

0: Morning nyo, mas kaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharulot na! Tara na at maki-joyride on OKFM. It's Casey!
1: Yes, maganda morning! Ay, nagbabay po ang tambalang double D!
2: Dog and Josa Casey!
1: Ay, ngayon pong araw ng Biyernes, sa 25 po ng buwan ng September! Mm-hmm. Akalain mo yan, patuwad na naman tabi kita sa bulan ng September!
2: Ay, ang bilis! Ang tabi ang bulan sa Oktubre!
1: Kerek! Ay, malapit ka na mag-birthday! Madagdag na naman tabi! Pala nang edad mo kay Jason, you're already senior citizen?
2: No!
1: Ay, hindi pa naman! Mga isang taon pa! Ay, matira na naman kita, maganda umaga! Lahat mo na mga man ang drivers! So, syempre, patuloy pa rin mo na gatin sa dot, katina mga masahera. Good morning!
2: At sa mga mabisi na tabi ko niya na pagkaaga, nakatutok sa OKFM at mga nanay na nasa bahay. Hello!
1: Oy, ilang araw tayong wala. Para ilang araw ko na-miss itong ating, itong ating mic, ha? Oo, kasi may kami, may pa-seminar si KBP. So, andun kami ng ilang araw ba? Dalawang araw, kerek. So, ngayon lang ulit. O, sa BU. Pero ngayon, hindi pa tapos, diba? Meron pa sila. Yes. O, pero kami, syempre, baka maulan na kami ng trabaho.
2: Okay, so, kailangan na namin.
1: Hanggang second day lang kami na half day. Baka maulan na kami ng trabaho, bitch. Ay, syempre, batiin natin ng magandang morning. Lahat po ng mga busy-busy ngayong umagang ito. O, pwede kayong mag-text sa amin, ha? 0931-106.

0: tayo,
1: nakilapang.
0: Nakilapang, naki-concert tayo kagabi.
1: Oh,
0: kapal, naki-concert. Kapal-kapalan lang ang mukha ko, babe. Wala akong iba, kapal lang talaga ng mukha, diba? Sige, dyan naman po kayo dahil kami ang bahala sa umaga nyo dahil gusto ko.
1: Okay ka.
0: Here's Moira sa kanyang Kumpas.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay...

0: 107.1 OKFM. Gusto ko. Okay ka. Hey, oras po natin it's 13 minutes. Makalipas po or before sumabit ang alas 10 ng pagkaumaga. At syempre, tambalang double D pa rin po ang inyong kasama. Okay, pasalahan natin ang inyong mga text messages.
1: Sige daw.
0: Ayan, oy, hello kay Miss Jessa Baranda. Ayan, nakikinig sa atin today. Good morning. And
1: Hiling AI drama.
0: Uy, alam mo, nakakatulong yung AI drama. Kasi alam mo, before, pinagkakabisi-bisihan ko, syempre, yung mga bili-bili online, parcel-parcel. Ngayon, parang kumonte. Kumonte yung mga, ano ko, yung mga parcel ko. So, maraming salamat sa, ano, sa mga pa-AI na yan. Uy, hello din. Ito si Marichelle Yantero Noga.
1: Hello, Tabi Marichelle.
0: Good morning.
1: Good morning,
0: kaya
1: miss.
0: Danny Ramville. Ayan, sabi niya, good morning, Singkita Casey. Hello, good morning. And, pa-shoutout po. Sana I have a good day today. Oh, yan. I-claim mo na yan.
1: Basta okay ka, Perme.
0: Nakakasawa na kasi magpa-shoutout na kung sino-sino, so ako na lang i-shoutout ko. Oo, dapat ganun. Unahin mo yung sarili mo, be. Pero sana nilagay mo ng pangalan, di ba? Para masaya. Eto, good morning. Pa-shoutout po sa mga taga Brew and Barrel at sa Banwa family, kay Fidel, Delia, Dindo, Dave, Delphine, Darwin, Kansan, Isidro, San Domingo, Albay. Masarap dyan, Kuya Jason. Ayan sa mga listeners natin. Ayan, visit nyo yung Brew and Barrel dyan sa may Albay. Dito sa may, ano, sa may Rizal Street lang.
1: Okay.
0: Sa may Kamalig Bank building.
1: Uh-oh.
0: Ayan, dyan. Masarap dyan. Galing kami dyan ng isa ni, ano,
1: oh,
0: ni Baby Boy.
1: Baby Boy.
0: Oo, kasi nanalo pala siya sa raffle. So, in-20 niya ako. Kung paano niya sabihin sa akin, nanalo na naman siya sa raffle. So, syempre, ayan, nagpautuna naman ako. Ayan.
1: May incoming RC.
0: Ay, naman. Oy, mamaya, may announcement pala tayo regarding RC. Ano ito eh? Papayit sa Ate Casey maski mahal ang gas. Oo, wala na tayong magagawa dyan. Live life na lang, be.
1: Mabarato na ang QR tabi next week, almost 8 pesos.
0: Ay, wow!
1: So, mga diesel sa muya, piso sana.
0: Ay, wow! Irak, mild. Good afternoon! Ay, good afternoon. Baka good morning, be. Pabati naman po digdi sa Erosin Sorsogon, naka-tune in sa hydraulic excavator. Ayan, salamat. Good morning. And pasyarot po, Ate Casey, digdi tabi sa pig gali habang nagpapaingalo hali sa work.
1: Ay,
0: Popoy,
1: wow.
0: Janelle. Ano ba ito si Ramram? Tawag ng tawag na naman.
1: Huling
0: gusto
1: ano,
0: ko okay ka. Sino ba sa mga taga-Alcala daw?
1: May pigpanawas ang pag-asa kang, kang September 23, two days ago, no? DOST Pag-asa warns of an intensifying very strong El Nino through the first half of 2027.
0: Uy, nakakaloka yan, ha? Kasi nga, di ba, medyo, ano, may problema na tayo sa tubig.
1: Oo. Oh, oh.
0: Di ba? So, what more? Kapag nangyari yan, super El Nino, nakako, dapat paghandaan po natin yun ang bongga.
1: A strong El Nino is currently active in the tropical Pacific and is expected to intensify into a very strong El Nino between September to December 2026, potentially persisting through the first half of 2027.
0: So, ito na yun. Papasok na tayo. Kaya pala medyo mainit, ano? Pero, pwede baga natin, pag umaga ang init, tapos pag hapon, medyo garo
1: winter. Makakabati kita kayo medyo garo summer.
0: Pagdating ng?
1: Ining mga Vermont na ini.
0: Ay, iba. Naku, kaya ano pala tawag dito? Yung mga, nilabas ko pa naman yung mga jacket ko kasi akala ko syempre magbe-bear na, di ba? Akala ko lalamig na, hindi
1: so,
0: pala.
1: So, paano na umutubot ka ng amihan, dear Pag-asa?
0: Saka nakakaloka niya, halimbawa, di ba nag-El Nino, mainit ang ano, paano pag yung bagyo mas malalakas?
1: Yeah.
0: Ay, nakakaloka.
1: Pero
0: they
1: mentioned, Pag-asa about sa malalakas sa bagyo. Magkaiba lang yung mga dry spells, drought, and water supply stress.
0: Ayan, kaya ngayon pa lang po, nako, ayan, magtagalo na kita, magtaga-andam na, di ba, Kuya Jason? Kasi na namang masama. Kung tayo ay maghahanda, kailan tayo maghahanda kapag yaon na?
1: Yes, and yaon man tabi ka rin sa tuyan pag ano yun, pagsarig sa mga Diyos.
0: Ay, oo, wala naman tayo mga asahan na, be, sa buhay natin. Siya na lang.
1: Pero yung Diyos tabi sa tuyan pag ano.
0: Totoo, wala na ibang asahan, be.
1: Oo,
0: sa gobyerno, wala ka ng mga asahan. Eh, di Diyos na lang. Wala ka talaga, be. Oo, si ano na lang, si Lord. Kerek. Ay, sabi dito, ganda talaga ng boss ni Jose Casey. Pasyarot po sa Barcena family ng Paulog.
1: Ligao City.
0: Ayan, eto. Hi, salamat. Shoutout daw kay Jade Banwa, minamatapasan ang Disney Princess. Matutuloy na ang outing kasi mainit na, hindi na drawing. Alam mo, ganyan. No, ganyan tayo mga... Hindi, syempre, di ba nagsabi tayo na parang summer ang November, di ba? So, sabi nung listener natin, salamat, matutuloy na yung drawing na outing. So, alam mo, yan maganda sa mga Pinoy. Kahit na parang medyo, di ba, negative yung dating. Oh. Pero, pinagawa nating positive.
1: Yeah.
0: So, ayun, magsaya po tayo sa November kasi may mga outing na magagalaman. O, oh, diba? Sabi nga, think positive. So, ayan. Keri ng ano, keri ng mainit. Kasi at least, tuloy ang outing. Ano to? Yung convo lang nila ang nalamig. Ayan na naman tayo. Oh, speaking of ano, speaking of Bebe Loves ko. Ayan, sabi dito, sa ano, this coming, kailan ba to? Wait lang ha. This coming October 3 to 4, magkakaroon po ng RC Truck Fest dyan po sa Ayala Mall sa Legazpi.
1: Ay,
0: magayon. Yeah. So, ano to, Zach Mendoza, at may mga kasama silang mga tawag dito, exhibitors.
1: Uh-oh.
0: And syempre yung mga nagbibenta ng RC. Zach Mendoza. Uh-oh. Of Zach RC Rentals, Tambike, RC Cafe, MVP, MPV Camp, so Igot Crawler Truck. Ayan, so lahat po yan na andyan. Meron po mga categories ha. May mga pang bata and pang adult. So, ayan, i-check nyo na lang po.
1: Sa pang adult, dahil ko pwede.
0: Bakit?
1: Baka magkakirimi ko itong kawatan duman ni Mar.
0: Dapat hindi sa pang adult. Dapat sa pang senior. Ayan, i-check nyo na lang po ang Facebook page ng RC, or I'll Buy RC Crawlers ARCC. Again, we're inviting everyone para po sa RC Truck Fest this coming October 3 to 4 dyan sa Ayala Mall, Legazpi. See you kasi nandyan kami. Mapasali kita dyan. Tapos, ayan. Daming RC talaga ngayon ah. Kasi, yun nga, di ba? Maging happy na lang tayo sa life, B. Kasi kakandaming ka-stressan. So, gora lang, di ba? Ay, batindi natin yung mga taga, ano, Sisa Resto Bar.
1: Hello po.
0: Hello, mga taga Sisa Resto Bar.
1: Masalamang sa pagkaunta naman.
0: Ay, oo. Na-miss ko naman nga agad eh. Yung ano, yung sinigang nila, talaga nang lalaban. Masarap. Saka yung chicken and the Bicol Express. Winner. Ayan, mga taga Sisa. Yes, Sisa Resto Bar. I-try nyo since Friday ngayon. Kung wala kayong pupuntahan, punta kayo dyan.
1: Baluat.
0: Yes, baluat. Baluat ang United. Sige, talaga. Sige, go.
1: Hello, tabi kay Felix Braun. Naka-tune in your, nakasangkay sa Uro Auto. Hello, tabi. Felix Braun.
0: Saka si ano, yung E18971. Di ba? Lagi daw nakatutok sa atin.
1: 971 pa yung frequency, no?
0: Naman! Gusto ko!
1: Okay ka!

0: Buhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, Asindaraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagatkan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taningkan Daraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya na ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
3: Hi! Ako po si Jose Casey. Gusto ko

0: pag Okay FM ang pinakikinggan. Okay
1: FM Joyride. This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.

0: That song was brought to you by
1: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
0: 97.1 KFM, gusto ko, okay ka. Alas po natin, it's 13 minutes. Before po sumabit ang alas 11 ng tanghali, okay, grabe nag-text ha. Kami nag-text. Ate Casey, bakit maulan at malamig na morning? Ano ka ba? Sinadya ko lang yun. Para naman alam kung nandiyan kayo, nakikinig kayo. Oh, lalo-lalo si Phil Balila. Si Phil, Ate Casey, ba't ganon? Saan maulan? In my dreams. Kaloka. Ay, shout out. Live na live tayo, ha? Mga ka-okay sa aking Facebook page na Josie Casey. Maraming thank you. Ayan, sa mga online ngayon. And, ayan, eto mga texts, may mga chat sa atin. Sabi ni Ate Sheila Luna Olaya. Shout out sa staff ng Christine Dress Shop. Ayan, Permina Katutok Sinda. Hello din kay Tita Ludi. Ayan, good morning. And kay Janet Aringo, kay Abby Ruiz, good morning. Jocelyn Calleja Rantael, sino pa ba? Ruth Nunez, Edwin Condevillor, Carlo Reniva. Oy, Sir Dennis Malto, na nag-send ng 500 stars. Grabe naman, Sir Dennis. May pa, ano, may pa 500 stars tayo ngayong, ano, ngayong umaga. Oy, hello din daw sa Reniva family. And sa mga taga Maslog, Legazpi, galing kay Manalina Paete. Ayan, hello din kay Mavic Bustamante. Ayan, sa mga taga Create Events Team. Ayan, ni Mom Shrobeline Rectine. Magandang umaga. Ayan, hello kay RC Pacardo, Joseph Mancera. Ayan, mga nanonood sila sa atin today. Oh, kasi wala lang, dapat mag-live-live tayo. Kasi ganun na talaga ang buhay ngayon. Ganyan na ang buhay. Eto pa. Hello, Jose. Good morning from Richard Gomez. Sa iba si Richard Gomez. Sabi, miss you na. Aww. Brabe naman to si ano, si Richard Gomez. Si Jess Mancera. Ayan, nagpapa-shoutout din. Sige, magandang umaga. Dire-diretso po natin ang ating tugtugan dahil gusto ko, okay ka.

0: 101.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay, FM time. 10:54.
3: This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
1: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes may Mr. Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent. Your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan. Scissor.

0: That song was brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy? Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Morning nyo, mas gaganda. Kasama ang nag-iisang Diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-joy ride on OKFM. It's Casey!
0: 97.1 OKFM! Gusto ko? Okay ka! Ayan, pumipitik! Bumabayo! Ang ganda na kantag yan, ha? Talagang nga, kahit parang hindi ka marunong sumaya, talaga mapapasayaw ka. Oo, lalong-lalo dun sa part na pumipitik. Ganun. Gusto namin mga papitik na ganyan. And, syempre, dala-dala po tayo sa ating pag-joyride. Ay, gusto ko lang batiin ng advance. Yeah, advance happy birthday sa pinsan ng aking partner. Ayan, happiest birthday to yung pinsan niya, si Allen Brihino. Ayan, happy birthday Allen Brihino and sister-in-law Venus Brihino. Sige, pakigreet. Happy, happy birthday! Anong pasyon na celebrate na kanilang kumpleanya today? Happy birthday! Mga text messages, pasalahan po natin. Hello kay Choi. Good morning, Choi. And pasyonot po dito sa Vela Hotel! Si ano to, Abril Bismonte Balmaceda. Ayan, nakikinig, nanonood. Kinignood na tayo ngayon kasi live tayo, diba? Kay Cristallo Ordanza, Jeanette Aringo, sino pa pala dito? Ayun, sabi dito pa, shoutout po dyan sa mga taga Estanza, Legazpi City, watching from Ayala, Alabang. Shoutout po sa Musa Family! Wahoo! Si Annaline Musa po iti. Ayan, sige, magandang magandang umaga. Sabi ng tita ko, salamat sa perfume. Ko naman, sinabi mo pa. Okay lang po. Abigyo kasi tita ko ng perfume. Hello kay Tita Vicky. Ayan, sige. Always welcome. Ay, ako yung sa akin, hindi ko pa nakukuha. Oo, hindi ko pa nakukuha yung perfume ko, Ben. Hello, pag-greet naman dito sa Barangay Kilikaw, especially sa Mendeville family. Papalapit na po ang fiesta. O, diba? Papalapit na ang fiesta, pero ang tagal ko na dito. Wala mo no invite. Ay, meron naman. Nag-invite sa amin sila. Animas Rana, si Tosnik, and si Archie. Sa ano ngayon? Sa lugar yun, Ben? Ayan, hello sa mga taga-Yeshano. Nakikinig sila lagi sa atin. And pa-shoutout po kami here sa Kingstar. Hello sa Panadera naman. Si Tate Roger the Busy Munch sa pag-ibo ng Tina Pai. Hello kay Nez Arimado, galing yan kay Ed and Daria. Good morning! At eto pa, shoutout kay Tita Nancy Aguilar, advance happy fiesta dyan sa Santo Domingo Albay this coming October 4. At syempre, hello din, batiin ko yung mga taga Casa Lorenzo. Ayan, hello po sa inyo. Maraming salamat. Ayan, sa invitation para sa kanilang anniversary. Ilan ang taon na bang Casa Lorenzo? Hello kay Sir Wen Morada. Ayan, maraming salamat. Mag-ano kami dyan? Na-outfit kami. Kasi dapat naka-Filipiniana kami dyan.
2: Yahoo!
0: Okay, thank you ha sa pag-i-invite sa akin. Ayan. Sige, sino kayo sasama ko doon? Kasi ano eh, pang dalawa. Oo, ano? Two seats po. And sino ba nandito? Mirna Balares. Hello, Ate Mirna. Good morning. No bless on our season junior. Magandang umaga. Hello din kay, ano daw yon? Sino? Bigla nawala. Sige, Christopher Magdamit. Ayan, hello po, good morning. At kay ano din ha, kay Joel. Si Joel na kamukha niya bato. Ayan, si Joel Dito. Ayan, good morning. Sige, ano lamang tabi ang panira mo, Joel? Ayan, Ate Casey sa Alcala. Madali na naman ang pista digdi, October 28-29. Hindi ko makakalimutan yung fiesta dyan sa inyo. Kasi talaga natawag ko na lahat ng guardian angel ko, be. Para mapadaan ko yung ano, yung kalabaw ko. Diba? Alitandaan dyan, girl. Ang daming tao. So, ano yan? Pag mapista tabi kami, mga motor, saan tabi kami ni Nyor Belenzo Jr. Okay, pwede mo na may padala na lang. Oo, via JNT. Ay, hello, kay Anna Madron, and of course, kay Cute na Cute, si Katos Nick. Hello, and si Phil Balila. Oo, bothered siya kanina eh, no? Ano ka ba, Phil? Ano na lang, tawag dito. Chinek ko lang kung talaga nakikinig kayo. Kay ano to, good morning, Joss. Pasyonot po digdi sa Pigkali, habang nagpapaingalo hali sa work. Si Popoy at Janelle, gusto ko okay ka. Sitting man sa mga taga Alcala. Ayan, sige, good morning. Fight-fight, natabi kita. Ngunya, napagka-udo. Ayan, ang ganda ng outfit ni Josie Casey. Ay, salamat po. Dito'y sponsored. Hello, CM Marigundon. Hello, Josie. Pasyarad po sa mga tindera ng Bakers. Digdi sa, ano to, Janhets? Janhets talaga. Janhets Bakery. Diyan sa Imalnod. Ayan, hello sa mga taga Imalnod. Kay Pe Apin, good morning. Sige, dara-dara. Diyo po nga ating pag-German. Dahil gusto ko. Okay, ka-advance happy birthday kay Joy Rodriguez. Sabi ni Joy. May ano siya ha? May palafang si Joy. Advance happy birthday.

0: 97.1. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
1: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
2: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
1: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
2: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
0: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas Indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kimanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bites Center na kita.
4: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
5: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's Complete Bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipinas.
1: Visit our branches in Kabangan, Legazpi City, right in front of Banco Central ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi Branch, on the second floor level. Our Pidoran Branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabun, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true.
2: Looking for a brand new motorcycle that's affordable, reliable, and packed with amazing freebies? Visit DoXM Incorporated Daraga Branch, your trusted motorcycle dealer. Choose from top motorcycle brands and models such as Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. And here's the exciting part. For every motorcycle purchase, you can enjoy big discount and exciting freebies, including free helmet, free t-shirt or sweatshirt, free gasoline, free first LTO registration, free TPL insurance, plus easy installment plans with affordable monthly payments. So what are you waiting for? Visit DoXM Incorporated Daraga, Sitio Pag-asa, Barangay San Roque, Daraga Albay today. And ride home your dream motorcycle.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo? Pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Porok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas nabasihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
6: Hello mga mamshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
7: Mga nakalusugan, sino po sila?
8: Pwede na rin po.
7: Nagkasampo kayo?
8: Anawan o kampo po.
7: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
8: Opo, matagal na po.
7: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
8: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
7: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Hey, that's golden. Oras po natin, it's 4 minutes before po sumapit ang alas 12 ng tanghali. Congratulations! Ayan, sa mga barangay officials, extended, permado na.
2: Wow
1: naman. So, ayun. Sa mga maray-ray tabing mga barangay officials, congratulations. Sa mga bako-tabi maray, bala kayo dyan. Ay, nakakaloka. Sige, ay, amahan nyo na po. Susunod, sugar, azucar. Para po yung sweet lunch break hanggang sweet afternoon. Sa akin naman, tabi kita mag-arangawan. Bamay na! And laging tatandaan, God love you. Bye! Bye.

0: San Miguel Foods.
1: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed and frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
2: Mama, gusto ko, okay ka.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.

0: tanghali po sa ating lahat, TGIF. Thank God it's Friday. Thank God it's weekend na naman. Mga okay. Alright. Biyernes. Dia 25th of September 2026. At maganda ang ating panahon today.
1: Wow!
0: Diba? Thank God for the beautiful weather. Kaya ikaw, Queenie, behave. Kasi nga, diba, parang may weather forecast kahapon na supposedly may namataan yung pag-asa nitong Typhoon Queenie. Pero look at that! Nagpapasalamat tayo sa magandang panahon at sana ay tuloy-tuloy hanggang weekend, hanggang the rest of the year 2026, mga ka-okay. Ano kaya? Kasi sabi ng pag-asa, di ba parang extended yung El Nino, mga ka-okay. Pero sana maramdaman naman natin yung lamig ng simoy ng hangin.
1: Yay!
0: Kasi nga, bear months na, di ba? Alright! Anyways, hello po! Happy lunchtime! Pagandang tanghali po sa kanilang lahat. Happy eating!
1: Wow!
0: Sa lahat ng may, sa lahat ng may kinakain. Sa lahat ng kumakain ngayon. Parang sobrang kahirapan na nung... Sa lahat ng kinakain. Sa lahat ng may kinakain. So, OA ka naman, sugar. Sa lahat ng kumakain.
1: Wow!
0: Alright. Perfect ka! Perfect! Sorry, tao lang po ang inyong DJ Mahamis na kontra diabetes.
2: We love you, sugar! Sugar na! Azugar pa!
0: Iyan o, at sala-sala tayo together for sweet lunch break on a Friday. Okay, huling araw ng weekdays. A lot of things to congratulate. Congratulations sa lahat ng mga bagong psychometrician who passed the licensure examination. At talagang hataw, humataw, di ba, yung Bicol. Lalong-lalo na po ang Bicol University. Kasi nga, top-notcher po ang BU for the psychometrician licensure examination na 100%. Ang Bicol University Daraga, di ba?
1: Wow!
0: 67 out of 67. Lahat na nag-take sa kanila, pumasa.
3: Oh, di ba? Winner!
0: At hindi lang doon, number one, nag-rank one ang Bicol. 94.4%. Ito nga si Caitlin Joy de los Santos. And of course, nasa loob ng top 10, no? Sila John Antumel Borceles, Kent Russell Milena, Christine May Abante, Roberto Sebastian Villamor. Ay, ano to? Anak to ni Ma'am Romina. Congratulations, Ma'am Mina! And Villamor family, itong si Rochelle Ann Aguilar, Amy Anastasio, Laika Avila, Camille Joy Sanglay. Nako, we are proud of you!
1: Wow!
0: Diba? At lahat ng mga pumasa sa psychometrician licensure examination. At isa na nga dun yung si Jenver, diba? Anak ng aking former teacher nung high school.
1: Wow!
0: Nakaka-proud naman. And of course, may kasama ka na talaga, Suga. May kasama piyok talaga. Tsaka congratulations din ha, kahit ka napaka-negative nung news nung nakarang araw sa kanya dahil sa away na kanyang girlfriend at kanyang mother dear. Pero kahapon na unang ginto ng Pilipinas sa, of course, Carlos Yulo. First gold medal para sa ating Asian Games. Dyan po naman sa Nagoya, Japan. Congratulations, Carlos Yulo. Tsaka more golds to come para sa Pilipinas, para sa pagpapatuloy ng Asian Games. And of course, congratulations din sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, KBP Albay. sa kanilang 3-day seminar. Diyan po naman sa Bicol University. We have our KBP officials all the way from Metro Manila. O, diba? Yung ating broadcast relevance and public trust digital age. At saka ikaw ka-okay. Don't forget to congratulate yourself.
1: Wow!
0: Ano man ang pinagdaanan mo ngayong week na to, at least you survive it kahit may mga problema, kahit stress ka, at least you survive it. Congratulations sa iyo! Kasi gusto ko, okay ka!
4: A truly jamming weekend is happening right now. Right now.
5: Philippines, we play the hits. Okay, FM.
6: Okay ka!

0: Nagpapatuloy, sweet lunch break with Sugar Azucar. Uy, batiin naman natin mga pinsan ko po dyan sa Baskaran, Daraga, Albay. Hi sa mama ko, si Lidia Luterte from Lorna, Bacalya. Shout out po sa mga taga-Buyuan, Legazpi City, lalong-lalo na ang Ayala family from Tano, Ayala. At ang oras sa buong Pilipinas, 41 minutes after 12. Time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical at laboratory tests. Isama mo na ang ECG, X-ray at libreng mga gamot. Premier MD, located along Quezon Avenue near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.
2: This song is brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho, okay ka. There you go. Anne Marie, just fall in love again.
1: You do!
0: Nako, sabi nga nila, huwag mo daw pipigilan yung sarili mong magmahal ulit, di ba? Oh, para sa mga kapwa, byudo, byuda ko. Dei daw nindo pag damutan ang sadiri nindo. Ano? Huwag niyong pipigilan ang buhay niyo na magmahal ulit.
2: Yay!
0: Di ba? I just fall in love again. You know what? Every now and then may nagtatanong sa akin yan, Sugar, aki ka pa ba ngaya? Maagom ka pa ngaya, Graray? Ano po, honestly? Kota na po ako. Pero for the rest ng mga kapwa, byudo, byuda ko, huwag niyong pipigilan yung sarili niyo, yung magmahal ulit, no?
3: Naayot mo, Sugar!
0: Ano ngaya, Sugar? Baka ngayon madagit sa mga aki ko. Maaragom mo yun ang mga aki mo! Baka sila pa yung mag-support sa inyo, di ba? Buti pa nga yung kalendaryo, may date, ikaw. Di ba? So ano, kung hindi man, kung talagang okay na po kayo sa buhay nyo, di ba? Huwag niyong pipigilan na maging masaya sa buhay.
3: Naayot mo, Sugar!
0: Kasi nga, Sugar, 60 years old na ako. Tawag nito, gusto ko man ko short shorts. Kaya lang, dapat na sa edad ko mag-duster. Anong pakialam nila? Mag-short ka din! Pagtangga-tangga ka if you like. If yan ang makakapagbigay ng kaligayahan sa iyo, di ba? So, hello, hello na lang po sa inyong lahat. Nakasama niyo pa rin po, Sugar Azucar. It's a weekend. It's actually a reminder na huwag niyong pipigilan maging masaya, mga ka-okay. Ano ho, sa mga ka-okay po natin na pareho kay Sugar Azucar yung pinagdaraanan, give yourself a chance to smile and laugh pag may pagkakataon, di ba? If talagang gusto niyo mag kung gusto niyo talaga mag may pinipiling oras yung pagiging malungkot, sige, magpakalungkot ka. Magpakaano ka? Mag-ibi-ibi ka. Pero wag naman yung masaya ka pero hahanap ka ng paraan para maging malungkot ka, di ba? Wag 'yun. We all deserve to enjoy life habang aniyon po kita sa kinaban, mga ka-okay.
3: Naayot mo, Sugar!
0: Alright, saying hi to Mading Eloisa and Pading Heike na pinaglalaptripan si Sugar Azucar. Ba't mo ako pinagtatawanan? Mading Eloisa and Pading Heike. Pading Heike, congratulations! Sige sa nang kayo ni misis mo. Wow, nasa ano kaya yan, paano kaya, Sugar? Pagiging magayon tapos blooming, kansarong agumdaa, depende yan sa mister.
1: You did it!
0: Pogi points! Pogi points, ano? Alright, pogi points si Pading. Maray pa si Pading, hi kita habang buhay, youth. Pag-greet naman po ako sa mga okay natin dyan sa Breeze Candyland. Yung mga kapwa kahamis ko. Kapwa kahamis! Dyan sa Breeze Candyland, lalong-lalo kay Ate Bree. Ate Bree! Anyang hasiyo! Ready na yan sa Korea!
4: Wow!
0: Iba talaga pag may mga kaya sa buhay. Diba, Ma'am Lay Bersabe and her friends at Bersabe Events and Management, Bersabe Gown Rentals, Bersabe Flower Shop, yun na yun. Okay, so anyways, kasama niyo pa rin po Sugar Azucar. Asan ba yung babatiin ko? Patiin naman natin yung mga hokey po natin dyan sa JB Salon. Yan, kay Ella, Jane, Lily, and Mommy Jess. Nag-aantay kami, Sugar, mag-open ng aming neighborhood na ramen ko. Ang ganda-ganda ng kanilang aesthetics.
4: Wow!
0: Wow! Ano daw yung word aesthetic? Millennial yan. Hello, Mami Gina and mga okay natin dyan sa JB Salon and Tahoe Road, Legazpi City. 3 minutes before hitting 2 and time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
1: Papa, gusto ko. Okay ka.
2: Okay, FM!
5: Gusto ko. Okay ka.
6: This song is brought to you by
7: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko. Okay ka. There you go. Boys to men. On bended knees. Na-experience mo na ba yan? Yung ano, taong, ano na nga yung bended knee sa Tagalog? Ano yan? Yan kasi masyado kang Englishero, sugar, azúcar. Ano na nga Tagalog doon? Sige, help me out, guys. Yung na-experience yung ba na may nag-ano sa inyo, may nag, ano yan, ano ba? May humingi ng tawad sa inyo tapos biglang ano-ano, biglang nagluhod-luhod mga ka-okay. Ano? Experience na ba yon? Yung you're asking for understanding, pasensya, biyo ka na nagluhod-luhod mga ka-okay. Ano? Maluhod ngay ako sa imo para ngaya patawadin mo sa nangaya ako. Ano? Yan ay pag ni Rafi Tulfo ka na. No? Pwede pa. Yung lumuhod ka dahil hindi ka nag-aral ng mabuti. Ayan, luhod-luhod ka lugod kay teacher mo, di ba? Ano ba ba? Ano yung last na instance sa buhay nyo na may lumuhod sa inyo? No? Sugar, ha? Baka iba na naman. Ikaw, Sugar, pag... panagsasalita ka ng mga ganyan, parang bastos yung iniisip namin lagi. May lumuhod sa tipong talagang humihingi ka ng tawad. Ganun yun. Alright, anyways, welcome to the third and final hour of Sweet Afternoons. Kasama nyo pa rin po, Sugar Azúcar. Batiin naman natin. Babatiin natin good PM kay Ate Jane Reales. Sabi ni Ate Jane Reales, magandang hapon, Sugar. Pa-shout out naman po mga taga-Kabakongan. Happy Fiesta sa Family Asyado, Ardales ng Kabakongan. Ako, Fiesta ba today? So happy Fiesta po mga taga-Kabakongan to Asyado and Ardales family. Hello po sa inyong lahat. And hi kay Patrick Velarde. Happy birthday from Ate Susan and the Kajin family. Naku, maraming salamat sa pakikinig. Shout out din kay sino ba to? Martina Bethany Lorzano. All right. Hello to you, Martina Bethany Lorzano. And okay, asan na? Magandang hapon, Sugar. Pa-shout out po sa aking poging Papa Ronald Brito. Na always po nakatutok dyan po naman sa Barangay Kirangay, Kamalig, Albay.
1: Wow!
0: Sir Ronald Brito, tsaka sa mga hockey po natin sa Kirangay, Kamalig, Albay, hello po sa inyong lahat. 19 minutes after 2 and time check is brought to you by Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa!
1: Sugar! Azúcar!
2: Okay ka!
3: This song is brought to you by
4: Alaksan Extra! Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!

0: at sa indong kapa, kapartner na mahigon sa...
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mabapataghoy. Under the day, G, na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalilig, sigurado ika mapapapikir. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic!
2: Automatic!
3: Come on, come on!
4: Ay, ay, ay, we take it high, ay, ay, into the sky, ay, ay, come on and fly, ay, ay.
1: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, marhay na hapon! Yes, welcome na po sa tuwing rush hour ng kanya na Biyernes, September 25, 2026. Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta ang labada? Sa aga pa ngayon ako nakaschedule. Eh, pero kumusta? Adi maray kung sa aga, no? At least mga kabuelo ka. Anyway, sige. Iriba na naman po kita until 7 p.m. Absent ako duwang aldaw digdi sa ere, ano? Siyempre, nag-attend kita kang KBP seminar. It was a two-day activity. Kaya, day po ako naka-ere, ano? Pero, good thing. Yan, nakabalik kita. Ngunya na aldaw ng Biyernes bago mag-weekend. And at the same time, siyempre, maugma ako dahil na-miss ko kamo.
5: Aww.
1: Sana iyo man ano, sana kamo na miss man nindo ako maski puro papaano. Ayan, ayan, ayan, sige. Mabalik po ang inyong kapa-kapa kapasadang cowboy na mahilig sa Hoy, Kapa Morgan. Na habang nagugurang, mas minatindi sa Tiriquilan. And para sa Tiriquilan, 0931106767 0994-467-9117. Ayan, sige. May survey kita ko niyan. Survey man sana, ha? At ang mga weekend na, ano ba ang mas maray? Ano ang mas masaya, ha? Ang gumala o mahiga? Ayan, dahil magwi-weekend, ano? Dakol ka mong plano, aram ko. Pero ano ba yung plano nyo? Ang gumala o mahiga? Pwede tabing mag-tapo kon sa inyong mga comment. Ipashoot nito tabi sa mga nabanggit na text line. O di kaya, sa Kuyang Kapa Morgan Facebook page, sa kapost naman po yan. Pwede ka mo mag-comment duman para mabasa tayo din sa on-air. And madangog nindo. Alright, so sige. Again, ako na po ang bahala kang music mura date na Consuelo. Sa Merindalan, bahala naman ka mo.
6: OKFM!
7: Gusto ko, okay ka.

0: Ràdio.
1: En Joan Sant Miguel Fuig.
2: Sarong aldaw, sirigo asin piping, nagkasabatan.
3: Oh, padingdigaw, nga tatamadugiyong ka.
4: Nailing mo ni padingkali?
3: Iyo.
4: Pwes, ako, dae.
5: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Yeah, that's Kiss Jane. And Baliw. Baliw sa'yo. Ikaw, kailan ka huling nabaliw sa isang tao? Ha? Pero hindi naman dyan mga nababaliw sa bagay lang. Ano, hindi sa tao. Anong kinakabaliwan mo sa mga oras na to? O sa mga panahong ito? Nababaliw sa pera! Aww. Ay, nako. Huwag niyong sasambahin ang pera kasi mahirap na. Ha? Anyway, that song was brought to you by
1: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Magandang hapon kay Wad Bert Baldonado. Ayan. Good afternoon, Wad Bert Baldonado. Napasayaw daw siya sa mga songs natin kanina, yung mga pang-opening natin, ano? Ayan, Jerry Vasquez, miss call lang miss call. Ano po yun, sir? Ayan, sige. And maraming hapon po kay, kay Christopher, basta mga taga-dinaga na po, mga taga, si Christopher Magdamit. And tikwilon ko na atabi ang mga taga-Dinapa, Castilla, Sorsogon. So maraming hapon po, mga taga-Dinapa, Castilla, Sorsogon. Ayan, thank you so much sa tabi Christopher Magdamit sa pagtikwil kay Kapa Morgan. And may simbag na sa tuyang survey mansana. Tamadali na ang or actually weekend na no, ta beres na nga ni. Ano ang mas masaya? Ang gumala o mahiga? Ha? Sabi ni ano ini, sige ini. Basta sabi ni 1203, mas gusto ko pong mahiga. Basta may kataning. Si Sedon mo ya kaining kataning. Pag nag-horoida, ano? So para sa kanya mas mahiga, mas masaya ang mahiga na may kataning. Ayan, sige. Hello po kay Lydia Loterte. Maray na hapon po, Ma'am Lydia Loterte. And sa mga pinsan da tabi niya sa Baskaran Daraga. Sige. And request ki Abracadabra. Ano yun eh? So kay Lady Gaga. O so sige. Nadawag ko pinatugtog ni Dalugdug Jason ko sa bagong aga. Sige, patugtog kong tagiraray. Ano? And namiss ko. So boses mo, Kiduwang Aldaw Tabi, Kapa Morgan. Namundo ako. Tanay ko na dadangog ang boses mo. Hindi na para mundo. Taon ni na, nakabalik na tabi. Ano? Sabi ko nga, nag-seminar kaya kami, KBP seminar. Kaya, iyan, obligado kami kaya iyan na mag-attendir. Ano? Ayan, so sige, maray na hapon sa inyo dyan tabi, mga taga Baskaran Daraga. And sige, ang simbag niya, mahigda na sana tabi siya. Dahil na siya magala. Sige. Thank you so much. 3:34 po ang sa tuyang oras. And this time check ay hatid naman sa inyo ng
2: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
4: Willie and Sons Legazpi is back. And we bring you the Super Brands Festival online promo. Make your shopping more exciting and get a chance to win your next needs and wants. For every 5,000 pesos single receipt purchase of home appliances, IT gadgets, or home furniture, you earn one raffle entry. Choose your category, hidden gadgets, commercial deals, lucky SME, or mom's essentials. Shop with cash, make your credit cards, or enjoy flexible payments through home credit, Skyro, Denise, Tonic, and Salmon. Visit the Willie and Sons Legazpi official Facebook page for complete promo mechanics. Willie and Sons Legazpi, always at your service, here at Willie's. Per DTI Fair Trade Permit Number RO5 MP27 Series of 2025.
5: Ito ang basihan ng matinding alaga ng kotse. Base Auto Care and General Services now offers ATF dialysis, using state-of-the-art dialyzer machine, automotive diagnostic scanning,
6: change oil, computerized wheel alignment, and battery charging. Problema na din ba aircon ng kotse mo? Base is now ready for auto air condition repair. Pati na rin auto electrical troubleshooting and repairs all kinds of vehicles. Base Auto Care also offers Mobil 1 lubricants like special grease, hydraulic oil, engine oil, gear oil, and special grease in drums, pails, and small packing. Dealer of Comho, Nexen, Michelin, Lewiston Tires, Amaron, and Inco Batteries. Base Auto Care and General Services is located along Purok 5, Bigaa, Legazpi City, and along Peñaranda Street, Barangay 33, Legazpi City. Basta basihan ng all

0: Donong.
1: Siyempre pa di, ako, kwarta.
2: Kwarta.
3: Kwarta.
1: Ika, ano man ang pipiliin mo pa di?
2: Ako pa di.
0: Donong.
1: Ah, oh, tama yun sa imo pa di. Tumura kakayahan.
2: Iwan ang gas ko ini pa di. Iurula ko ini. Purbari pa di.
4: Okay, FM.
5: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Rush Hour, kasama si Kapa Morgan. And saying hello, magandang hapon. And happy weekend na, no, sa mga members ng De La Cruz family. And lahat ng mga taga-inang Pilar Sorsogon. Diyos maray na hapon po sa indo dyan. Especially De La Cruz family. And especially the asabi, tabi sa pinakamagayon. Walang iba kundi si Jessa Buisa. Advance happy birthday, ma'am po, sir, sa aki kong pangga. Si panganay pala, pagkula ko, pangga, panganay. Si Neil Jesui Buisa. Ayan, Neil Jesui Buisa, tama? Jesse? Okay, so basta Neil Jesui Buisa. Ayan. Happy birthday in advance. And pag-greet man po mga taga PNB kay Ma'am Jebs and PNB Albay. Ayan, the staff of PNB Albay, maray na hapon po. Pigpapatikwil ka mo ni Nelson Buisa. Anyway, yung song na yon na Abracadabra from Lady Gaga na tinikwilan tabi kasubago was brought to you by
1: The Vilino Wines. Pour out what's special. The Vilino, my wine and only.
2: And?
3: Right Med, de kalidad as in abot kayang bulong, piriton as in hagadon. Basta Right Med, tagustumi na marahay ka mo.
0: Ohoy! And sige, mabasa kita kidiit na comments sa tuyang survey man sana. Dahil weekend na, ano ang mas masaya, gumala o mahiga? Ayan, sabi ni Ma'am Ofelia Bongkodin, para sa akin, dito na lang ako sa bahay. Ibig sabihin na pahiga-higa na lang ito si Ma'am Ofelia Bongkodin, ano? Sa bahay na lang daw siya. So yun nga, pahiga-higa na lang ito. Ayaw niyang gumala kasi magastos. Wala daw budget. Sabagay, totoo naman yan na pagka gumala ka, talagang parang hindi ka komportable na wala ka man lang na pocket money, di ba? Pero pwede ka naman talagang gumala na wala ka ring pera. Kaya lang parang pagka ikaw ay gumala na walang kalaman naman yung bulsa mo, parang kang kawawa. Ano? Ewan ko kung bakit ganon. Pero kung sa kung pwede, pwede ka pong gumala na walang pera. Iwas ka lang, baka masigyapot ka, madapa ka sa makamatis, abunaran pa. Yeah, tama man ang sentimento ni Ma'am Ofelia Bungkodi na sa harong na sanangay ako. Mahuruhigda na sanangay ako ta dahil kung budget pang gala. Sige, good luck na lang tabi Ma'am Ofelia Bungkodin. Siguro sa masunod magkakaigwa ka ng budget. Ano? Na-feel ko tabi, nagagatulan kamot ko, Ma'am Ofelia. Sa masunod magkaka-budget ka na para pang gala. Asya-asya, sige, salamat. Ano? So para kay Ma'am Ofelia Bungkodin, higa na lang, ano, hindi gala. So sige, it is now 3:49.
4: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Take a relaxing moment for you. Welcome to Isabel Massage and Spa. At Isabel, we aim to satisfy, refresh, and comfort you with our services that relieve stress and detoxification. Our best services includes Hagod ni Inay Massage, Isabel Signature Massage, Ester Animay Overload Massage, Alignment, and Hayahay Massage. Isabel Massage and Spa, located at Orense Building, Washington Drive, Legazpi City, right in front of Mercury Drug, Washington. With our new branch along Alternate Road, East Washington, Legazpi City, at the back of UST Hospital. For reservations, call us at 0961-787-6842. Like us on Facebook. Isabel Massage and Spa. Relax. Relieve. Rejuvenate.
5: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. And we are accepting walk-in clients. First come, first serve. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
2: Paring Pipeng.
6: Ah?
2: Alam mo, mataliw na ako sa mat.
6: Awi yo. Napano?
2: Kada test ko, one wrong.
6: Huh? Talaga?
2: Iyo. Ah, gabos na test. One wrong.
6: Sige daw nga ya. Balonta daw.
2: Sige.
6: 5 + 6.
2: 12.
6: Huh? 12?
2: 12.
6: Sala ka man.
2: Paano man?
6: 11 dapat.
2: Oh, 12 tapos 11. Pirang ko lang.
6: Salo.
2: O di, one wrong.
7: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: That song was brought to you by Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Okay, FM time. 401.
0: This time check is brought to you by
2: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
3: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.
4: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang baby ko baby wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere, pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, baby ko pocket wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang baby ko pocket wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby ko papaya lush and baby ko floral blossom scent. Kung laging on the go, mag baby ko pocket wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby ko pocket wipes. Bili na! Ang baby ko pocket wipes ay mabibili sa inyong mga soaking tindahan.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Yeah, classic from Madonna. It's like a virgin. Ayan. Ano ba maglakad ang virgin? Makimbuton pa, ano? Pag virgin, ano? Hindi si di, virgin pa yun eh. Kaya makimbuton pa man ini si Dandy maglakaw-lakaw. Si Don Emilionario, medyo ano na, medyo sakang-sakang na kinihit. Ikaw naman kaya. Taka, siyempre, pera ng, ano kaya, pera ng akin. Ayan, sige. Maray na hapon po. It's now 14 minutes. Makalipas ang alas 4. Maray na hapon sa mga taga King Store na pirming naka-tune in sa tuya. Habang busy na naman sa paglinis ng mga... dinumihan. Kaya nga naglilinis, ano? Ayan, so mga ginamit tabi sa pagluto ka na tinapay. Maray na hapon sa mga panadero dyan sa King Store and Bakery, ano? And lalong-lalo kay Eden Daria. Ayan, sige, walang sawa kung mag-chat sa atin at mag-text. Okay, and again, sa tuyang survey mansana, dahil weekend... Ano ang mas masaya? Gumala o mahiga? Iba to ang mga ano ha, mga comments nyo, mga yeah, comments sa 0931106767 0994467 9117. Pwede ring i-check ang aking Kapa Morgan Facebook page at dun mag-comment.

0: ano lamang ang naukodan mo sa eskwelahan?
1: Pagiging pasensyoso tabi, Pai.
0: Pasensyoso?
1: Iyo?
0: Nata?
1: Grabing pasensya ko kaya. Halo yun magbagting!
2: Okay, FM! Estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop? Tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi City. Malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Okay.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Yan para sa mga tito and para na rin sa mga titas dyan. It's Phil Collins. And do you remember? Ayan. Remember daw. Remember. Do you remember? Mga tito, mga tita. Makakalimutin na din ano. Do you remember? Hindi ko na maalala. Well, alam niyo ba na ang mga babae daw sa edad na mga 35 to 50 medyo nagiging makalimutin na. Anyway, that song was brought to you by
1: DoExam Incorporated Daraga
2: and Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
0: Hindi, totoo. Mga 35 to 50 daw, yung mga babae, medyo, nagiging makalimutin na dahil sa mga tinatawag na hormonal changes. May menopause na, kaya ganun. Bumababa yung memory nila. Samantalang sa lalaki daw mga 50 hanggang 60 years old, saka naman medyo pumapalya si Pare Koy. Hindi si Pare Koy kundi yung memory ni Pare Koy. So yon. So buti na lang pala nag-asawa ko medyo mas bata sa akin mas mauuna siyang magiging makakalimutin. Ayan, sana hindi kayo nagsasuffer ng gano'n, no? Makalimutin na. Pero ako, gano'n na. 50 plus na tayo, eh. Kaya medyo malingaw na kita. Kidiit. Diit man sana. Ano nga yung diit? Ang lagi kong nakakaligtaan yung sukli, ha? Pag bumili ako sa tindahan, may uli pa pala ako. So amigo ko man, so pwede yung ko, ang pirming nalingawan. So binakal na ko yan. Nagbakal baga nga kung ano sa tindahan, nagbakal ki sa paborito niya. So bilog. Kinuha si uli, so binakal, winalat. Ayun ako, Do You Remember by Phil Collins lang yan. Anyway, it is now 4:33 and siyempre batiin natin mga taga DoExam dyan sa Daraga. Marina hapong po. And siyempre sa mga ano ko man dyan, mga amigo ko sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Marina hapong po sa inyo dyan. Lalong-lalo kay Ma'am Grace and kay Boss Cesar, mga taga CM Velasco Enterprises Incorporated. Dyan po sa Anislag brand sa Purok 3 and Subagoninda, latest na brand sa Purok 5. Kaganis lang. So, pasiring po dyan sa relocation. Maray na hapon sa inyo dyan. Ayan. And syempre pa sa mga taga, mga taga San Roque Daraga. San Roque Daraga branch. Ayan. Dyan sa Centro Cang Daraga. And of course, mga taga Castilla branch. Maray na hapon tabi, mga taga Tanchuling College. Nagsiselebrar ngunyan ki 50th, anniversary. Aba, congratulations. Pero magayunan nining t-shirt tabi wad. Ano daw kung iguaman ako kay ni a golden anniversary kang Tanchuling. Ayan, sige. Shout out tabi kay Wad Ray Lotivio and mga taga Tanchuling. All right? And shout out man tabi kay Sir Andy Lombres. Kasubago pa pala sa kuya nag-chat si Sir Andy Lombres and family. Maray na hapon. Alright. And si Sepa, igwa pa palang digdi. Pa-shout out tabi. Si Sepa din eh. Shout out boss. Alat. Mga kuya tabi ini sa kuya. Basta sa mga para inom kayo din eh. Magandang hapon kapa Morgan. Hello kay baby Oscar ko and sa misis ko si Darling Cherry. At sa mama ko, si Nena and family, magsakay ng Zone 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon from Nell, a Grab driver. So maray na hapon man po sa mga Grab drivers na dyan na pirming naka-tune in sa Tuya. Maraming thank you po. It's now 4:35.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: 97.1
4: Magbabalik kami.
3: OKFM.
4: Gusto ko? Okay ka!
5: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact Parts and Accessories at 0917-707-1058 and Customer Relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo!
6: Make every event a little more sweeter. Breeze Candyland, your sweet partner for every celebration. Choose from a wide variety of affordable candies. Available in wholesale and retail. Perfect for party favors, giveaways, and every kiddo's happy moments. Our Candyland is located along Rizal Street, Sagpon, Legazpi City, near Nivera Institute. Breeze Candyland, where every celebration becomes a little more sweeter.

0: rating are made more special with Novilino, my wine and only.
1: Hi!
2: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh, talagang mahal na, pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
3: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
4: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
6: Hi, sir. Good morning.
7: Good morning, po.
6: Anong pangalan mo?
7: Pedro Antonio.
6: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
7: Dati malabo po yun. Pag malayo, nakikita ko pang malabit pala.
6: Oh, nagpapa-ice pa ka, di ba?
7: Opo.
6: Nagpapataka.
7: Oo, oh, araw-araw.
6: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
7: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
6: Malinaw na?
7: Oo, oh, malinaw na po.
6: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan baba, wala na?
7: Wala na po.
8: Ang main sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ohoy! Nagpapa-check attendance si Idol Chis Mendenilla.

0: Ayan, maray na hapon po sa imo idol Chis Mendenilla. Siguro nagmumuro maneho ini sa mga oras na ini. Eyes on the road sa natabi, idol ha. Ang mata sa tinampo, bako kung sain-sain tabi, ha? That's Wong Chong! And everybody, have fun tonight! Brought to you by...
1: BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Ohoy! I hope you're having a good time. Hindi tonight, but this afternoon. Ayan, sige. Maray na hapon kay... Didit Abiyad. Alat yun ata. Makasugo na naman ang Facebook ko. Ayan, big papatikwil niya tabi. Sa iyang Sael, Axel, and Baby Ali. Siyempre pa si Cap JR ng Anislag. Maray na hapon po, Cap. Sabi ni Didit Abiyad. Pati naman po ang mga BHW kang Anislag. Oy, maray na hapon po. Gabos na mga naka-tune in ngayon dyan sa Anislag. Aha. Kami dyan man po sa relocation sign. Ini si Didit Abiyad Garo dyan, ini sa Sunrise Village. Ayan, maray na hapon kay Jessa Baranda Barachina. Ayan, Gummy Bear. May simbag man siya duman sa satuyang survey man sana. Dahil weekend na, ano ang mas masaya? Gumala o mahiga? Sabi ni Jessa Maranda, pahinga na lang lalo na kung daing kwarta. Ayan. So pero parehas ang problema nito ni Ma'am Ophelia Bongko din. Higda na sa nadatabi ang paggala na daiman ki budget. Anyway, happy birthday kay Kemverjane, tama? Kemverjane Ongona. Ayan, happy birthday po. From Gummy Bear Jessa Baranda Barachina. Ayan, sige, salamat tabi. Baysa na ta, sabi ko nga ni kay Ma'am Ophelia Bongko din, kung ang problema budget sa paggala, pinili mo maghigda na sana ano. Nagagatol tabi ang kamot ko, ba lamang may mag-abot? Buat mo nga sabi yun, Kapak Morgan, ililibre mo kami. Natural, ah. Pag may mag-abot, ah. Kung dahi magpunduan pagatul tabi kang kamot ko, ah. Baka masagot ko ang paggala nindo. Balitaan ta ka. Ma-post ako, ah. Ayan, so, iyo ang problema, no? Kuyan, budget. Sabi ko nga, pwede ka man talaga magala na day ka masyadong or day ka magasto. Pero maanohon man ang mag-gala-gala na day ka lamang ki pocket money, ano? Pwedeng day ka magasto, pero at least may reserve ka. To sabi nga ni Ma'am Ophelia Bongkolin, baka makasikyapot ako ki Kamatis. Mahimsa so Kamatis. Di abunaran pa. Kung day kang pocket money, di makasupog baga. Yung mga may punto man ano. Pero sige, tayong problema tayo. Ha? Si Edin Darya, iba man ang ano, iba man ang simbag ni Edin Darya. Alat na ta, ano ta? Sabi man ni Edin Darya, sa akin mas masaya po kung gumala kasama ang mga friends and mga loved ones. Ha? Sa mga friends and mga loved ones. Kay Ribad Anya Tabi, mas masaya. Kahit magastos, basta happy tayo, okay na okay yan. So, yung problema kay Eden Darya ang panggastos. Ang importante, masaya. Ha? So, mas masaya para kay Eden Darya ang gumala. Di bali lang gumastos. Yan, maray pa ini si Eden Darya. Pero di nawawaran ang bulsa. Samantalang so iba, ang consideration permiso, budget, ano. Sabi ba ni Maritas Leandilar, maray na pagkahapon tabi ka pa, Morgs. Ang paggali, ang pagaling, depende kung igwa kang importanteng dumanon. Kung magala sana, gastos lamang iyan. Gusto mo, gumala with a purpose. Kumbako, sa pag duman mo sa imong dumanon, saka ka magala. Isasabay mo sa pagala. Ayaw man agad, ano? Double purpose. May dinuman ka na, ta importante, nakagala ka pa. Pero kung dai ka man na dumano na importante, siguro mahigda na sana ni si Marites Landelar. Maray na kapunta sa inyo sa Tabon-Tabon. So na-feel ko na ang problema talaga, so panggastos talaga, ano? Ayaw ba nga? Ta, sabi ko nga ni, magala ka. Dahil ka lamang kay pocket money. Pero bago ka kumpiyansa. Ada sige, ta, sige talaga ang katul kang kamot ko. Baka lamang. Nanganing makagala kita ngayon niya na weekend. O kumbako, Rizal Maranta yan. Saan kita pwede magala na daing gastos? Oh, yan naman ang naputa. Saan kita magala na daing gastos? So, dahil ka talaga mabuwi kikwarta or maski dahil kang pocket money, pwede. Oh, yan naman ang problema ta. 4:54 ang oras, time check atin sa inyo ng...
2: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede ring magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated, na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga Albay, Puruk 4, San Vicente, Castillas, Orsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
1: Napa? Murga!
0: Ohoy, mga ka-rider! Nakakapanghinayang talaga kapag hindi or hindi ka nakabiyahe dahil sa sakit ng katawan, no? Hindi nyo rin alam siguro yung latest, ano? O kayo, alam nyo na ba ang latest sa sakit ng katawan? Dahil ang Alaksan FR nagbago na. New Alaksan Extra. Anong bago? In-upgrade ang dating ibuprofen to ibuprofen sodium dihydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. E ano naman, ang ibuprofen sodium dihydrate ay mas mabilis matunaw, mas mabilis maabsorb para mas mabilis maramdaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. O, alam nyo na ang latest. Mag-New Alaksan Extra na may ibuprofen sodium dihydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Nako, sayang talaga ang mga bookings, lalo na pag payday at medyo umuulan-ulan pa, no? Dito talaga tayo mas malakas ang kita. Pero wag nang madismaya dahil nandito na ang New Alaksan Extra na 3 times faster sa pagbibigay ng relief o ginhawa kumpara sa Alaksan FR. Kaya start mo na yung brum-brum mo, ha? May Alaksan Extra, nabaon ka naman.
1: Kapa Morgan!
0: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. That's Dead Eye Dick with New Age Girl. Bago yan, Boy Kulot by Rocksteady sa pag-uumpisa ng ating Rock Russian portion.
1: That was brought to you by
2: Right Med. De kalidad asin abot kayang bulong, pirito na sin hagadon. Basta Right Med. Tagustumi na marahay ka mo.
1: And
3: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
0: Ohoy! Once again, Rock Russian mode na tayo dito sa Rush Hour on a Friday. Kasama si Kapak Morgan. And yes, panagos po na mag-comment sa tuyang survey mansana. Dahil weekend na, saan mas masaya? Gumala o mahiga? Ayan, nahapot ko man kasumago kung sa inang pwedeng galaan or saan ang galaan na hindi ka gagastos. Sabi ka na texter na saro sa utak mo. Ayun ba na ganun, no? Isipon mo na sana na gumagala ka sa mga unlimited pa ano, ha? Pwede ka gumala sa ano, sa mga mamahaling galaan, di ba? Wala ka talagang ano, wala kang gastos dahil nasa utak mo lang. May punto man, ano? Sa utak na lang gumala. Yan ang pinakamurang ano, travel o gala. Pwede ka mag-Boracay, pwede ka mag-Japan, pwede ka pa mag-Mars. May punto man inisipan eh. 19 minutes na po, makalihis ang 5 p.m. Time check atin sa inyo ng
3: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
1: And Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo, pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Porok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas nabasihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Thanks be to God, it's Friday, mga ka-okay, sabi ni Mr. Nice Guy. Ayan. Maray na hapon po sa Gabos. And lalong-lalong mga taga Barangay 56 Taisan Legazpi, particularly mga taga Taguntong. Ano? Ayan, sige. Salamat sa pirming pagtikwil tabi Gerard Paul Bado Andes kay Kapa Morgan. And sana nag-enjoy ka. Sana nasa maraikang kamugtakan sa mga oras na ini. Paki-picture daw ang sarili mo kung nasa maraika nga ni talagang kamugtakan. 3 minutes before 6 p.m.
1: This song is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ohoy! 17 minutes na makalipas po ang nagpipritos na alas 6. Ano na naman daw yung pipipritos ka iyan? Namarong gari, lungganisa ang pipiprito. Ayan, Marika Pata, may pasiguro na para sa pamanggihan, ano? Ayan, very good. At least sigurado na. Kuya na sana, pansap na. Ay, dahil yung problema, tauto ngayon, panuon pa. Yeah. Sige, fight. Hindi magsap na, no? Tanganing taon-taon, magluwag na. Lungganisa na. Good PM, tabi ka pa, Morgs. Pakigreet man, mga kaopisina kong sina Mading Aileen. Mading Aileen and Boss Abby. Happy birthday. Ay, birthday ninda. So, haberday. Ayan, Mading Aileen and Boss Abby. Yan tabi ang kurahaw ni Ramil kang Ilawood East. Ayan, sige. Salamat tabi Ramil sa perming pagtikwil kay Kapa Morgan. Okay,
1: FM! Gusto ko, okay ka.
0: Ma-eraser heads daw kita para maligaya. Welcome na sa fourth and final round ng ating Rush Hour on a Friday. Happy weekend everyone. Gagalaman o hihiga, ox lang yan.

0: Oh, to me.
1: That song was brought to you by
2: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Okay, FM time. 6:51.
1: This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
4: Okay, bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
5: Thanks. Mga nakalusugan po, sino po sila?
6: Ruby Rose po.
5: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
6: Aklan po.
5: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
6: Ituloy po.
5: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Yes na, yes po.
5: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
6: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
5: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
6: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapuko po ako. Tsaka pag sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Sisa Resto Bar.
1: Located at 2nd Floor Biak Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Tagas, Daragaalbay.
1: For promos, visit their FB page.
0: Sisa Resto Bar.
2: Baby, sa Valentine's, ma-date kita. Mag-ready ka lang. Pag nadagog mo ang busina, lumuwas ka na.
3: Nata, anong daram mo? Kotse?
2: Bako.
3: Motor?
2: Bako.
3: Jeep?
2: Bako.
3: E ano?
2: Busina.
4: Kumpleto ba ka mo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daragaalbay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daragaalbay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
5: Trifi! Sumunisipyo kita.
6: Tapos, sa palengke.
5: Tapos,
6: aray ko!
7: Nagbalik ang kulog?
8: Ay sus!
7: Baghat iyan!
8: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
7: At ilawas!
8: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
7: diskarte ko.
8: Asin ngunyan.
7: Diskarte mo naman, ma'am!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
12: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon. I-scan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.

0: Honey, aloy na kitang mag-ilusyon. Di mo pa ako tigpapamidbid sa mga magurang mo.
1: Si Honey man, nagtampo na naman. O aba, marina nga ni, ta mauli kita. Pamidbid ka kay mama kasi papa.
2: Pag-abot sa arong.
1: Pa.
3: Anita, ano yan? Oro ilusyon mo? Balo maguro ilusyon dyan, taday ka makakatanggap sa kuya Kimana.
1: Day man po pa, si Pipay, maagad po na kitang lad.
4: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
5: Hi!
6: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
5: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
6: Oo nga eh! Talagang mahal na, pero hindi sa 101 Shopping Mall.
5: Oh!
6: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
7: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
8: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
9: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: Ninja. Jusman Hai Nabanggi. Province of Albay. And a happy Friday night. Mga ka-okiyop, it's TGIF. Hey God, it's Friday. Happy, happy weekend. Mga ka-okiyan, ikapetsa 25 po. Kanabula na September 2026. Again, happy, happy Friday night po dyan sa inyo, mga ka-okiyan. Siyempre, pahinga na naman ang kagabsan. Most especially sa ating mga students and sa mga working people natin sa government. Rest mode sila. Rest mode sila. Wait, yes, it's Friday. Diba? We saying happy dinner sa mga nagkakarakan po dyan kan sa Indang Pamanggihan. Kompletong-kompleto yan. For sure. Kaya yung mga kumakain po dyan sa Indang Karungan, yes, sa Indang pong boarding house, apartments, or eating dinner outside tonight after their work or nagkayayaan kumain sa labas tonight. Magandang gabi po. Happy, happy dinner. Might as well, happy Friday night na rin. Yan, sa mga solid ka-okay po natin dyan sa my night market ng Dalaga. Meron makustome rin yan tonight. Ay, pag Friday ba kayo? Diba? Hello po dyan sa inyo ha. Sa mga solid ka-okay po natin dyan sa my night market ng Dalaga. And dyan man po sa my night market ng Legazpi City. Ha? Hello po. Happy evening. Tabanggi na, mga kaibahan nyo naman po, ang Don Romantico kan sa Indong Radio, ang milyonaryong baku lamang suplado. It's me, Don Emilio Nario. Magdalangugan at mag-iribahan po kita till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Na with Kuya Denel. Saan na po ng inyong greetings? Open na po ang aking text line. Send lamang yan at 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede na rin sa aking FB page. It's Don Emilio Nario. Or at 97.1 OKFM Legazpi. Happy Friday night! It's the big night! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by Novilino Wines. Pour out what's special. Novilino, my wine and only.
2: And Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 38 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi sa Giraray. Diyos marahay na banggi po dyan sa Indunga Boss. Ha? Happy, happy Friday night. Say hello na din. And happy evening. Yan sa mga solid ko. Okay po natin enjoying the night. Diyan po yan sa may Highlands, Legazpi. And sa mga solid ko, okay din natin dito sa may Sawangan Park. Ha? Magandang gabi. Siyempre sa mga well-known na pasyaran. Dito po yan sa Legazpi City or here in Albay. Magandang gabi po dyan sa inyo. Happy, happy Friday night. Ha? Siyempre sa inot-inotan. Oh, Friday night Maray ang panahon tonight. Alam mo na. O, dyan po yan sa may Legazpi Boulevard. Oy. O, so may inot-inotan, alam mo na. Ha? Drink moderately lang po. Happy na yan every Friday night. Parundong ko sa natabi yan, ha? Again, drink moderately. Okay, make sure lang po na ang alak sa tulak

0: Say hi also sa mga solid cowkay po nating GP drivers. Ito nga naka-tune in kanina. Pinuwin mo, nag-tune in yan from garahe hanggang sa paggarahe girara. Thank you po ah. Mga sir, mga bossing, hello po dyan sa inyo. Siyempre sa mga solid cowkay po din natin nagmamaneho on in lifetime. Hello po dyan sa inyo ha, mga biyaheng Daraga Legazpi. Yung mga going to Daraga and back here in Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Pasayalo sa mga pasayaro nyo dyan. Hello po, magandang gabi. Pati naman sa mga GP drivers natin, yung mga going to First District and Third District ng Albay, hello po dyan sa inyo. Happy evening! Masarabay na dyan sa mga drivers natin, mga nasa bus, field cab, UV, taxi, mga grab car drivers po natin dyan, mga sir! Magandang gabi po! Karamdam naman kayo dyan, ha? Pati naman sa mga tricycle drivers natin na mga yaraong pa dyan sa may paradahang kanligas, Isri, dyan po sa Albay, and dyan man po sa Daraga. Magandang gabi po dyan sa inyo. Sa mga e-bikes and e-trikes, hello po. Sa mga private vehicles and sa mga riders, ano mo? Karundom sa mga. Have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
1: And
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That

0: pa rin digo. Grabe ang oran. Day nalugod ako na kalaba. Ilingay ning brief ko. Garuna tape. Side A, side B.
1: Sa kuya nga ni Pading Piping, garuna pelikula. Now, on its second week.
2: Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
3: Gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart, Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at

0: are globally curious in taste.
1: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: I have sipon, I have body pain, pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Okay, FM! Gusto ko!

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka?
2: Mga ka-okay na kumakayod pa? Shoutout sa inyo! Dito, kayo ang bida! Big Night!

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 24 minutes. Makaagi po ang alas 8 kaya pagkabanggi. Welcome na po sa kuyang second hour. Dito po yan.

episode ng Big Night. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nalyo. Yeah, say hello at magandang gabi. Yan, sa mga solid ka, okay po natin dyan sa Buklan Food Center. Uy, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Yeah, say hello to Sir Jerry Tan and to Boss Nelson. Kinama sa lahat ng staff na si Narodel, Alex, Luquin, Jeneline Tunulan, Rico Maricel, to Efren Rodolfo, Fatima Jose, to, ano ba to? Edlondo, tama ba? To Edlondo Rolly Dolphin, na always yan, naka-OKFM. Salamat po sa mga solid ka-OK natin dyan sa may Buklan Food Center. And also sa inyo din. At magandang gabi. Yan sa Cantes at Abrique family. Thank you po for always tuning in. And to Ma'am Gurley. Opo ma'am, pawala-wala po tayo ngayong gabi. Hindi ko alam, ha? Mabu-brown out po kasi. Yan lang. G-pong. Thanks, Ma'am Gurley, for chilling in. Siyempre dyan man po sa may mga solid coffee po natin dyan sa may San Joaquin, Legazpi City, ang Blanca Flor family. Mga solid coffee po natin dyan sa may Babloy Stapsi and Papa Ethan. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Mga solid ka-okay po natin dyan sa San Joaquin, Legazpi City, Blanca Flor family. Magandang gabi po. At sa mga solid ka-okay natin dyan sa may Babloy Stapsi and Papa

Night friend baka mo? Music natin. Love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo. At feel.

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 21 minutes after 9 in the evening. And welcome na po. So po yung third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nario. Mga tugtugang OPM and foreign love songs. Kaya tutok lang. Hey, and say hello. Yan, sa mga solid ka, okay po natin dyan. Sa may, Buyuan, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Happy Friday night po dyan sa inyo, ha? More especially sa Ayala family. Maraming salamat, Tano. And song ni Joma Jikel is being requested. So, got it. And also say hi din, ha? Sa mga solid kaokay natin dyan sa may King Store and Bakery. Magandang gabi po dyan sa inyo. To Ma'am Eden, to Ma'am Ness Arimado, to Ate Eden Daria, sa lahat ng staff and customers, magandang gabi po dyan sa inyo. And also, shoutout din natin mga taga Del Rosario Street, ha? Santo Domingo, Albay. Uy, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? To Sir J. Phil Balila Jr. and Company, hello po dyan sa inyo, ha? Happy Friday night. Yan. Send lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings. Send lamang po yan, Giraray, at 0931-1067-672-09-994-467-9117. Pwede pa rin sa aking Abby page. It's Don Emilio Nario. Or at 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

Angeles. Before hitting 10 in the evening, again, say hello po ha, sa mga solid cookie natin dyan. Sa may night market, oh, sabi dito sa mga paldok na at sa mga inaantok na. Magandang gabi po dyan sa inyo. Salamat po ha, sa pagtutok and also... Ah, okay. Sige, sige. I'll get your message. And what else? Meron pa ba? Uy, say hello ah. At magandang gabi. Yan sa mga solid cookie po natin dyan sa may barangay Taguntong, Taisan, Legazpi City. Shoutout daw sa mga brothers and sisters niya in Christ sa El Shaddai Ministry. Sa mga kasamahan niya, magandang gabi po dyan sa inyo. And pantay na lang, Gerard Paul, ha? Ng inyong request, ng iyong requested song, okay? Say hi na din sa Bado at Andes family. Sa mga solid cookie natin dyan. Again, sa Barangay Taguntong, ha? Taisan, Legazpi City. And also, dyan din po sa may dalaga. Yan, yung, asa na yun? Una wala. O, yung kainan dyan. Oh. Again, ha? Yung sinalaga ni Chat Tita. Dyan po yan sa may dalaga, Public Market. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Salamat po ah, for always tuning in. Gusto ko, okay ka.

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. Sakto po, alas 10. Kaya pagkabanggi. And shoutout natin sa mga ka-okay natin dyan sa may sarong banggi. Diyan po yan sa may Legazpi Boulevard. Sa mga tangbay po daan dyan sa may Girid. Naka-okay FM daan sa tricycle. Nakaparada. Maraming salamat. Kay Kuis. Tricycle driver na nakatune in po dyan at sa mga tambay po dyan sa Gilid kan sa Rumbanggi. Dyan po yan sa may Legazpi Boulevard. Salamat! And that's it for me. Done for my show, mga ka-okay. Mabalik naman po ako sa Agang Banggi. Same time, same show po yan. 7 to 10 po yan ang gabi for the big night. At bukas, muli niyo pong makakasama at gigising po sa inyo. It's the Lugdog Jason para po yan sa DOK Morning Express. Masunod po kaan, it's Josa Casey for the Joyride. At syempre, aabangan niyo rin po ang Tambalan Double D. So saying good night and thank you. Enjoy the rest of your Friday night. Stay safe, stay healthy, stay strong, have faith, at lagi lang okay. More of your love songs, tuloy-tuloy na po yan till 1 a.m. Kaya dyan lamang po kayo, walang lipatan, steady lang. Kami po ang 97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka.

0: na, pero ang saya, tuloy-tuloy pa. Walang tulugan. Let's go! Big Night!
1: All day, all night, OKFM!
2: Gusto!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!
2: Gusto ko! Okay ka!
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: ang lalaking way sa hilig sa basketball pero mahilig magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason! Okay, FM!
2: Pay, may ituga tabi ako sa imo.
3: Ano ito, Noy?
2: Dahi pa kaya ako ng kagagirlfriend? Pihikan kaya ako sa babae, Pay?
3: Noy, dahi ka maging pihikan sa babae. Tabako ka man gwapo, yo!
4: Hi, ako po si Dalugdog Jason. Gusto

0: acidic, asin mga palagatob, at paumay sa mga tirod. Makulugod makakuduhan, pero may umukon kung minapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay asin mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason.
1: Ay, ako na tabi niyan sa inyong amigo na Lugdog Jason. Minakura din. Kung kanya na pagkaagaling tayo sa tabi sa ito yung programa. Oy, good morning tabi. Sa ito yung mga listeners, iba't ibang bagay ng lalawigan ng Albay at nakatutok po naman sa 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Sige ha. Good morning, good morning, good morning sa tabi sa inyong boss. And just hope na kayo po ay maayos ngayong umaga. Habang kamatabi dyan ngayon, nag-saod-saod, nasa public market, as in, nagpa, or maybe si Batabi nagpagayon tumalawag sa work. So mga tipla po dyan, mga tipla, oy, marata na tabi ka mo, marata, marata, marata na! Magsigising na! 97.1 OKFM. Paskong okay na okay! Pansa na? It's Saturday, September 26, 2026.

0: 97.1 OKFM. Good people, okay ka. 32 seconds, 44 minutes, 18 hours, and 89 days before Christmas Day. Oy, alas 5:15 na namin yung mag-aaga. And that's Michael Jackson and the rest of the Jackson 5. Someday at Christmas, habang kamo tabi dyan nag-room sa tabi kan bahaw, tamasan lang. Diba naman tabi na group rook kay Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix, yung tabi sa inang balkon, habang makusugun tabi ang tanog kang sa tuyang Paskong okay na okay, di tabi sa 97.1 OKFM. Mabalik ako with Kenny Rogers and Chicago.
1: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa, Minasi Week. Sa oras na, napurot sakali ang sa imong sinambit.
2: Irak man, napurot palang sakali.
3: Go. Tay mo lamang nari parang mga duwang semana ta ka nang di ko pansin.
4: Iyo baga.
3: Yeah, ano lamang masabi mo ka?
4: Pwedeng dagdagan mo pa kay mga tulong semana pa. Mas maray eh. Okay, FM! Sige mong pagawa.
5: Paskong okay na okay. Christmas songs all the way.
0: 5:17 in the morning at this time, Kenny Rogers sa kanyang Have Yourself a Merry Little Christmas sa 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.

0: 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. That's Chicago sa kanilang O Come All You Faithful, no? Sabi, di kang nag-text 6029. Maray na agad tabi inyo. Magayununununununununun bagang marahay. Ika ang background ko, pati ang mga Christmas playlist mo habang nag-kape-kape, very nostalgic. Grabe. Narumduman ko mga Pasko ka itong early 20s. Talagang ibahon kapag ika ang nagpataririkan mga pamaskong kanta. Ginurangan ko na tayo ni Yong. Paskong okay na okay sa number one FM station sa Digaspi. Grabe na. Grabe na to. Yong Garcia tayo ni Kang Taisa na pirmi nakatutok sa okay FM. Warang iba. Kamusta na? Kaniguan. Dahil ka magparaanit yung ta, sa mga inot mong nagkadalong ng Christmas song na piga para hanap mo sa muya, sa kuya ito kapos. Or 70% tabi ko sa kuya kapos, mga collection ko. Kaya may rin kaya ako magpara-play kay Christmas songs, maski bago Pasko, maski maluwas na yan. Ang tabi sa lawang kang araw, patungo sa Christmas songs. Maray na agad narugdug Jason. Pasyalo tabi kay Maye na nagkakarigos pa lang. Digdi kami sa Dean's Eatery sa Tao Road. Palagi nakikinig sa OKFM. This time, Kulo Desma!
1: Ang kararating dilugdug Jason sa 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka!
2: 97.1 OKFM!
0: Huli na tabi, simulan mong Kulo Desma. Nakaraang Pasko, sige tayo sa 97.1 OKFM. Gusto ko.

0: kabigan ng song, kanta tabi kay Johnny Matis Belenso Jr. It's beginning to look a lot like Christmas. Yung Garcia, grabe na tabi ining pag-umaw mo tabi. Labi-labi naman ini tabing sa imong makuluron, mabura ko ng mga text. Sabi ng kadigdi ni Yung Garcia, sa naman ito nung tabi niyo, tapirmi mo ikim-ikim ang mga playlist na. God bless you po niyo. Sa inkaman magduman, iba ang... Dahil ko na basahon. Ginurangan ko na din talaga ika. Kaya namati sa radyo. Kaya salud ako sa iyo, Pirmi. You good man. Grabe na niyo. Grabe ng pagtubudan niyo. Loy-loy sa tabi niyong tabaka. Manula ka.
1: Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa OKFM.
2: Manoy!
0: Ano lamang?
2: Gura ano tabi ang pamasahe pasiring sa airport?
0: Oh, 350 sana sa iyo, Noy.
2: Uni, may pangarga ko. Gura mo po ini.
0: Oh, libre na sana iyan, Noy.
2: Libre ang pangarga?
0: Libre.
2: Pakarga ko na po ini.
0: Tapos ikaw?
2: Malakaw na sana ako pa airport.
3: Ulang,

97.1 OK FM, gusto ko OK ka. Ayan, yan tayo yung totoong jingle bells laughing all the way. Pero na pag-record ka na di, Dandy. May ito, no? Maray na agad tabi. Kaya mo tabi, dun, gibuon, dun. Uy, maray na pag-aaga tabi, Kuya Jason, pakuraho man tabi kan mga yaon digdi sa krusada. Salamat. Tali tabi kay 6809.

0: 99.1 OKFM. Gusto ko OK ka. 544. Ayan. Dun-dun. Good morning, Tabi Don. Maraming salamat sa magtutok, no? Alam mo, Tabi, Don-don, kan bagong bukas, so pinaka-enot na mall, digi Tabi sa Legazpi, no? Iko Tabi dyan sa laog kang, pati ata sa may LCC kayo, may Odyssey. So, every Pasko, may mga pig-displays ng mga original CD ng mga Christmas songs, no? So, kada taon, sige ko ang bakal ki mga malain-lain na Christmas songs. Especially, pati dun-dun, nora-unor na Christmas song, binakal ko tabi pa de. Pati, nora-unor na Christmas song, binakal ko. Iyan sa mga nagkadaog nindo sa mall ng mga Gunter Coleman Choir, mga su way artist bagas sa Leo Valdez and Celeste Legazpi. Ito bagan sa may mga papamusong mga magayon na mga Tagalog Christmas songs. Tulo yan pa rin si album, no? Volume 1, volume 2, hanggang volume 3. Ayan. 1981, 1982, and 1993. Oh, diba? Grabe. Grabe ako. Ang pinakamasarap mo tayo pwede, ang Gunter Coleman Choir. Nadog mo kan mga panahon sa mga malls. 545 na tabi na yung pag-aaga.
1: Ang kararating dilog of Jason sa 97.1, gusto ko, okay ka.
0: 97.1 OKFM. Officer!
2: Yes, sir.
0: Pwede lamang mag-park digdi?
2: Day po, bawal digdi mag-park.
0: Nataon ito, nakuno na naka-park digdi.
2: Day man po, kaya yan ang harapot.
0: Apot-apot ka pa kaya?

Hi, 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Yan tabi ang Paskong OK na OK. Sa Monday naman, or kaya sa aga, no? Siguro ma-prepare akong playlist para sa aga, ta. May 2 hours pa baga. Sunday, no? Dandy. Ako na sa ma-prepare ka playlist para sa aga, no? Sige. And unitabi ang sa tuyang pang-ultimong Christmas song, hadi-tabi sa Air Supply. And susunod na po ang OK Morning Express Y2K Edition. Air Supply, Sleigh Ride, 97.1 OK FM. Gusto

0: Yes, yung manumanang song. Halitabi kay Biani ang Biani. That's Atras Abante. Tamang-tama sa ating OK Morning Express Y2K Edition. Kumusta na tabi, Dandy? Namaw ka na tabi. And kumusta na tabi sa mga group kay Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. May L-carnitine and sweetened by stevia. Mura na, healthy pa. Magkarapin na tabi kita, no? Kasabi niyo po ang sa kuyang hangaw and ang programa nating OK Morning Express Y2K Edition sa 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka!
1: Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa OK FM!
2: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
4: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna. Gaw!
5: 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping. With 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay. Para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
7: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
8: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
7: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
8: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
7: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hello, ma'am. Anong pangalan mo? Okay, ma'am, ano yung good news mo na dati yung Makamu ay Makate?
2: Yun nga, nag-recommend ka ng ice pa. So, pag-aong beses nga lang kumakapa-ice pa.
1: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate.
3: Ang Insulong La Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Insulong La Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: O padingdigo, nga ta, tagaro, bad tripon ka na naman.
5: Iuyaman kaya ko duman sa sarubing kaibanan magkaroling?
4: O nata, anong nangyari?
5: Dahil baga kami nakakaroling? Dahil man kaya pinanaoso mga subri sa mga arong-arong? Bata may mga pangaran mga mayaman ko tayo.
4: O, sa'yin man din naraso mga subri?
5: Hinulog sa post office.
6: Ako po si Ramon Nulio Darimo, 60 years.

0: At sixpence, none the richer. O come, Emmanuel. Iyo ba kayo sunarog din pag may misa di gayo na? Madya-madya, O Emmanuel, ang maligtas kan bagong Israel. Iyo ba kayo, di ba? Good morning, tabi, Jason. Pasyal tabi naman here sa King Store. Always naka-tune in sa OK Morning Express. And that's coming from Eden Daria. Alas 7 na tabi nin pagkaaga.
1: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
2: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
6: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
7: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: CISA, Rest Open.
1: Located at 2nd Floor, Biak Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Tagas, Tarigaalbay.
1: For promos, visit their FB page.
0: CISA, Resto Bar.
2: Ako po si Ramon Nolio Daremo, 60 years old, Gampanya Branch Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. As in sa trabaho, mi, bakong suba, pag-report ng amay. Magdamlag pa kong minsan. Pirmi ka dapat alerto, pirmi ka dapat handa. Pigihingo akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. As in pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, ta kompleto ini, from A to Zinc, na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaiban ako sa Arol daw kung mga ginigibo. Bako ining bulong sa anuman na klase nin makulog. Kaiban taman pag ehersisyo as in dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan as in maasaan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo as in alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
3: Multivitamins with minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oras na para simulan ang araw ng good vibes at kulitan. Okay, Morning Express.

0: makan show na nagpakiligtabi sa Indo kan mga kapanahon ng tabi kang F4 kang 2003. Oy, magandang umaga na lang Jason. Hi sa mama ko at mga pinsan ko from Lorna Bacalya. Lorna Bacalya, good morning. At kayo po ay nakatutok sa 97.1 OKFM, right? Wait lang today, today po tabi prepared to commercial ko. By the way, ang oras sa atin is 7:32, brought to you by
1: Crispin Car Wash and Coffee Shop, located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
3: Kan aki pa senior, Jackstone ang paboritong kawat niya. Ngunyan, nag-gurs na siya. Julin-julin naman ang tigpapauntol niya.
4: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta. At di mga lab test. Kaya...

0: pare.
1: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
0: Ano ba sekreto?
2: Wala pare.
0: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
0: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
0: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
0: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
0: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
0: O ito.
2: Share tayo.
0: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
0: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
4: Shout out abi kay Mama Vivian Baloncio. Nagiulok sa sinabi mo na kamugtakan kan panahon sa naog tabi kang harong. Ang kamugtakan tabi sa naog kang harong, ang bida tabi, permisi ina nindo.
5: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

101.1 OK FM. Gusto ko okay ka. Oy! Text sa tabi ko mo sa ating text line habang nagito at iwa tabi ako, no? I-text tabi no 0931106762. Hello tabi, kay pasaw tabi, kay again kay Mama Bibiana Uro kung tabi sa ko, kan kamugtakan kang panahon. And also, ano ito? Si Phil Balila. Good morning tabi, Phil. And pasaw tabi kay Andrea Main Baltar. Happy birthday tabi kay Rodel Brutas today. Agom tabi ni Franz. Si Franz na Brutas. That's Rodel Brutas, no? Kang kanaway baliliput abay. Happy birthday da tabi. Pwede tayo mag-text sa ating text line. Gusto naman tabi nukanton tabi ang numero kang OKFM.

0: Madaragdag na naman tabi ang satuyang edad. Ako madali naman ako mag-birthday. Ka-birthday ko tabi si Francis M. Kaya dapat pinangalanan pa lang tabi ako ni Ama ako, Francisco. Oh. Si Francis M. tabi, kinuha tabi sa pangaran kan kapistahan kan, I think kapistahan kan Santo sa aldaw na yan, ano? Saint Francis of Assisi. Oh. Good morning pa shout out tabi sa Valladolid family and happy birthday kay Lola Lang. Lola Lang, good morning, happy birthday. Oh. Alam niyo tabi ng birthday ni Matet, budak tabi ni Francis M. Yan tabi ang birthday ko. Ayan. Oh. Kaya ito kang nasa ABS-CBN ako, sa opisina may birthday naman na, ang birthday niya tabi, August, ano yun eh, anniversary kang sarong fraternity. Nako ako man, ang birthday ko man, anniversary man tabi kan sarong fraternity pag October. Harap na tabi nindo, ano-ano. Di ba? Kaya pag birthday ko, nako na ko tabi niya kinakaling ng motorcade. Good morning sa Jason Sharp man tabi, agum ko na naglaba si Elsie Velayo de la Cruz. From sa imong gwapong agum, grabe, may gwapong agum. AJ Mike Mayo, hello po, good morning. And good morning po tabi sa mga gusto na magdinig kang unit na si Jo Marie from Boss Wallace. Hello po. May gusto na magdinig na tabi kang unit. Pasal tabi kay Rosa Valladolid. Ha ha ha ha ha. Oh. Pagkikunan na tabi kay Jade Banuan na magmatana ta maglaba. Jade! Jade, ano naan? Jade! Unto na! Mata na maglaba! Ano masabi mo tabi, Jack Durik, ang kurarat ko?
1: Ano naan?
0: Ano masabi mo, ha?
1: Purna, masanang kabuahan.
0: Pagkikurarat na tabi kay Jade, Jade Banwa! Jade Banwa. Ano, uturong ko pa? Uturong ko pa tabi, dear 7111? J ayan. Tambak naman tabi ang greetings tayo mga kaibigan, mga kaangog. Oh. Garonyor ang birthday mo, Piyesa sa Santo Domingo. Garonyo. 7:48 ang umaga mga tungag. Alright.
2: Kan aki pa senior, Jack Stone ang paboritong kawat niya. Ngunyan, nag-gurs na siya. Julin-juli naman ang tigpapauntol niya.
3: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa kidney care. Malaking tulong ito sa buhay.

0: Sabi, so okay, mga taga-Proctres, kinasilyo ng Tabaco City, nagdog the atabis in the online. Jopay Store, salamat po.
1: Ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls, Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
5: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi. Asin daraga. Rabies, dai na maghaanit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaanit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin iguamang branches sa sa Taning Kandaraga Doctors Hospital with new branch in Tabaco City, Ampang Sanakang Cope Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya na ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
7: Tuhod! Siko! Baywa!
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sabi man tabi digdi, pasyaw na tabi digdi sa muya sa taga, mga taga-Proctres, pawa maninaw albay, salamat. Dawa maribukon ka tabi, Sir Jason. Dahil ako mag-asawa kan boses mo, grabe. Grabbing pagtubod, 753.
9: This time check is brought to you by
10: Whirlpool Home Appliances. That make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today.
11: Making your world a little easier. Whirlpool.
12: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket. Market pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Congrats, mommy!
3: Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito.

0: magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
1: Paalala mula sa Department of Health, Pico Center for Health Development.
2: Ayan sa'yo niya, bakit kaya?
3: Sangiti pa lang ay kita mo na.

0: San Miguel Fund.
1: News.
2: A central banker turned politician.
1: Music. Siyempre, pero ang pinaka-importante, lakas ng trip. Okay, Morning Express.
3: I'm sorry that you're...
4: Okay, FM. And sa mga tagapag-asa rawi, sila ang natabi sa gwapuhunong databi na foreman na si Zaldi Agripa. Uy, gwapo! Gwapo! Pero pinatabi na ka, okay, FM. Salamat! 7 up to 6. Gusto ko, okay ka.